0: Nĩtewa ithe wa kesi.
1: Ehe.
0: Aikara mũtambo-inĩ na macambĩki othe.
1: Ii.
0: Rwĩmbo rĩ.
1: Ehe.
0: Ramadha ensan Ngai mwĩyoneri.
1: Sawa, sawa.
0: Asante.
1: Thank you. Hey, atabe tunegaria prefect ndio tukunegaria u nigetha twathie ta tukuriganirwo ni mathari unachuna twathie ta tukuriganirwo ni matha unachuna kidogo mira wewe kauga wewe ti thaisi

0: moto.
1: Kai komina kenda ne si athi uguo na sithiete uguo na sio beza siroko uguo ikaire uguo kuri. Hauri ne ho iroka. Ne yodu ni usie mathite kuri uguo thokoine yani voucher yaku. Roka mweno sioli kido gigu ito fi yaku inakuja hivo niko kura ni harikuwa kono maiki yuka na siyo na wanteni siya di nao na sigi stefai siya di nao na wanteni sigi siya di nao no kwa dagi keno oli idha lili uguoli kwa dakika hii idha lili dina rent ya du ikumina tano niko na rent ya kumina watano na rent ili yesu gili eginege gili ikumi gili mirogo itatu gili mirogo itatu na ikumina tano manasi ya mukira si rent ya uugwa na dina dhimu mirogo ili na odhimu uri yesu gili mirogo itatu na idano nore ili dhimu onaba idano dhimu onaba ikumi dimo namba 15 na dimo namba 20 ri icio ri icio na cashback ya shilingi 55 mhm dimo namba 5 dimo namba 10 dimo namba 15 na dimo namba 20 icio na cashback ya shilingi 55 ona kuga waingira haguo guo ogwire thimu namba 5 haria thokoini ri ukorwo kya mukirite sigigiri 50 ona kuga ekora ma kuingira ma gutungana ringi atatu kana eri thini wa simu namba 5 asio ndu niyo maguthie kindu gigwitwo haria kindu gigwitwo drone ne agusagura no guthie na thimu iyo no ningiri asio no maguthie thini wa hari ugusaguranio no guthie na cashback ya shigishigiri 50 abai komita guo bai komita no taguo na 20 taguo na no rie kanya gaku hau thokoini ukore no ye wike wasagura thimu na bai 5 ogu ni kuga 50 ri nduri na mudu murerana nake wacha nione ni mimi ama ni wewe no ekore hauo guo ri watungana na thimu namba 10 na we wike 50 sha cashback unapokea oguo ri idari ri na kindu gigwitwo idari ri na kindu gigwitwo dimu na thimu 20 niko na simu 20 na dina rent ya 15 rent ni shilingi 50 wewe ukorwo mathanite na renti wewe wa mbere uramukira 110 wa keri 53 na 5 rĩu rĩ hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ tiga kũhanyũka hau ũguo thoko-inĩ wĩcagũrĩre kĩrĩa ũkwenda kũgũra kũu thimũ yaku na thĩinĩ wa thũgũrĩ yaku rĩ nĩyo ũrakora nĩ ta ũrĩa ũthiaga ũkaingĩra harĩa ũguo supermarket ũgakora no agora kindu no muthenya ucio ri kina njoherera kindu kingigitumirirwo iguru uguo no uguo ukoingira hagu uguo gure thimu ukore thimu namba 5 ri ina njoherera ngi 50 thimu namba 10 ri ina njoherera ngi 50 namba 10 na 5 ri onayo na thimu namba 20 ri onayo oya thimu yaku ri uguo di haria uhuragira thimu ugu nugu uraingira thoko uhure *624# *624# and *624# *624# ego kurehera indo iria cie thoko-inĩ no ĩcagũrĩre kĩrĩa ũngĩenda kũu ũguo harĩ indo ici ciothe ci thoko-inĩ o kuma fiithi o kuma shopping voucher o kuma rente o kuma friji kuma kĩndũ gĩgwĩtwo thimu sora na stoko no riri thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ rĩ iria ciĩna njoherera rĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo rent na kĩndũ gĩgwĩtwo thimu namba 3 na namba 5 ũguo wahura star ũkĩpiga star 624# yakũrehera indo iria ciĩ thoko-inĩ cagũra namba 3 ĩyo nĩ rent kana namba 5 thimu icio ciĩna njoherera wona warĩkia gũcagũra rĩ ĩgũkwĩra wiki atia wikira pini yaku, ikira pini yaku.

itiga nite 15 na 20 isiori sigo thie nao we wira thire na uge niwe we ni womwe sio gino okoro ta kumenya na sio mweri unamjua juni wewe abeto amukire kuma kuri Kevin Maina bure tagwo ni wega.